0: Pioneer Limited.
1: Sankwan chimkwan chabidi jibitum
2: enya mo na moye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achimu ama menso me ho ato me
1: wudika sanya agbevetonic ene agbevetaifa ndro ya ne yentumi ni die anka duani ye piaso sinche ba bi kura
3: agbevetaifa eye general wellbeing ampa menomo a me hu sisi me hu so pa mera mitumi hu se maye kama
2: agbevetonic no so enya se ma mitumi didi keke ko koni menstrual painter ne ha me no Ejai, asami yari ama se se miwe ni jemu pa.
1: Nemo mapenfo, abato omu omanu fanu kwa dawe ni mfiyo di mye nunga hon. Dudua, 020-8130-790 ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye suja suobo ni biya fedro yi huwa, bawo healthcare provider manye, ana FDA, ewa med safety app onosu.
2: FDA, aje jodi enkratwe yatu.